0: tuwa na meka sano. Yes, ye ni majuma no. Ya ye juma ni bipen. Na se yon position ya. Yon kwe position ni ye. Adiebe no mse anka konfonse mwase anka ni tuu se diye. Se diye budu ya no. Anka konfonse mno. Anka na nchie to no. Anka konfonse mse mno. Yana kufu brino ae disappointed say sa arrest we kufu ado pa na obai na oso nkutimi chichim krofuwa sa eno nusu anje chim krofuwa sa anu ujari esre ena wakwa ama mahame ya amano na mahama susu nkufuwa kase no waede wachi ubi oni ye papa anza debi kwa sichu mnye papa niti bibini ya uye boni bia na kase mbiye timi freye mpeni mfuo ok seba hama nusu uti nsem niti ya semu enye kwa mizi ya humachime nae makin kane niyo mapapa molosa modi ye juma ni adie nina ese edube bia mungu su lo nukwa mpanyi ye juma modi tonchen ni ya ishe political kala ni ya di ya di ya ni ya mahudu bibasa enye munyaye saadia na enye kura munyaye mebacho se wote minkana uti emia na uyo bia udu unwa koshe awadie mu awadia udu unwa koshe imono uko nuti mse na ese bicycle uke mpreni wye ya fe free nubaye nwana adia awadia nubaye dedede kama awadia nusese a big na mu omu abu hua, ebi di akwa di etimi kwe 3 months, ebi di etimi kwe 2 years, ebi timi di akwa 5 years. Omu nyini no omu kwa nanka, oma ti omu hua si yenu ankuwa senka, omu tina no na awarigo aba. Na awarigo no eba, minim di ya ne tari awarigo no echi. Se uyo bi awaware pen, na ujai awadie ana waja awadie na wo experience with awarijai na ujai enwa die meti e wo krom die nkofo ka kye me opd ene se awarijai eno e hu process in fact edin e ka bo wom kra kye se wo kwakwa wadie anya bia no kra bi wom sa se ujai awadie e ka bo bi wom e ka bo wom a mema o that opportunity no na woni me ache na no pay ka kire me ete sen e ka bo no ya na fi hifa mesu miti awade me ja bi pen me wo ha ne letter bi bae hwe akwa no bae a ohu adom fm Isaac Owusu ansa no a me ye ya me call enter to appearance no me call who lawyer say lawyer hwe no ni case ni mamia o si 15,000 Ghana cedis sometimes na me so me car si habo a bi pesika ko tu edu tie menya na me se ni e kire enkonko o sa na me enti me ma ho akonya we na wa frem me wo a wa fa awade jaye mu process na se de e ko baaye o how ni e ka bo a ewo mu ye se se wo ja awade a e ka bo ewo mu pa kra che se wo kwa kwa ware ebi ya makai wo yao anopei ufremi ya odie mensu kasemno esi chireme o haone ekabonwa iwumuno kachireme mami mkame hon na menye mabuwa fo enkrato meba mebo nyo mnyenu miyansambi wia na fei wafremi ewo eye jumeiso na onemi ache saina warijaye eno ekoye ana ebi kura odie eno ugusua ujaeko na ekebi ya wabo any or how be our formula? Share your experience with me, Isaac Owusu-Ansa, aka OPD. OPBD.
1: Mira, na wadi di ewe.
2: Ani, ma me ba.
1: Oh, di kakra ka hon, mi do wye se.
2: Hey, di wina minye. Na uni, ma da ba me che kakra, judi excuse me kakra why?
1: Yes, my love.
2: Hey, de ne si ye. Enye wife wina, usi si yari ye, enye kwa konti. Mwa mfa wanya shwe no. Kuka se wo chile mi, o chia heba powder. Sa me no. Enu na abuwa miye yi mi si yari ni nefri honu mwa. Si se mi timi kutu sorry ya. Ma ye fanya, waba no. Waba me mna nisa no. O chia heba powder. Ye, he, heba si si yari ye no msa ano dia. E ye juma pa. Enkansu, apenfu. A battle of more menu for any quad that would infuse to me into one camp. Hope to do a divine hope, Eba sent Swami Kumasi. Frewon 059 156 5557 and 0551 228 281.
3: And I've been able to Freddy Men's.